0: Subana a farafani loto gubunu metel ocha joglo to kidiglo to ble gubunu ge krani tulede itumo medunga nyoro kidiglo to bunungi hani pa de gimbu asebere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganuglo to alo akodugo de gamanye anyoro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabin le ninku igbaleku malayi mbi munu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde fa ni malayi ganinga ibala iyeroa malayi ganinga ibala gikpara ginnasu ibusu inumaro ibusu si ibusu sunu udi ibusu inume malayi mbi ganinga ibala gibi gabunu makugi gisiga bali ivo busu nasaga kajangwa soro roa ganinga mbi ni malayi ganinga ibala subana gani igbala giyero yami jime fata guno bunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangba fe de imudaro fe lol fanyin tamaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi subana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yovo busu sangu soma ga kajango sorwa fakpalimbi fechuge alobo echetema nunu malakal ganin biesu meyi ganin igbala yayan mamela maso atemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl ani ilol maso gole mabunu mebal ismo wala ba baro wona tangi ajaba na farafani
1: Ogojuko mugatu odoti keo echono agritoviso tikesi dolele logbo igotaru akosudo akuti pelun kuvido la mesenyo ogbole kachachame kolo ihado atowo oso afolote inunu onojuko togojuko la plemo mudo mama avavame le togonyigma di ho le pepki ma khoma khogbali gbali watu akome le kareka ya agbeto opo anya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke vivon deno zalikule ti va yin keke amade tolono a fowle ti le kweti me mi le wa do me hle to wa to akwe du o me le kare kaya hle mi godu godu to wa so coupon ti ni o ma vi a sono mi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave kwelo iji mi a pole mi a sono lo kolo a me khokho nuide a sono a me hle to no va lo mi gbo Eche, iyigbedo asi ti so akosudo aku ti pelon kuvido la mesenyo gbo ile kadodo mekolo irado atowo

0: togo zama sobol wene bal ye potugo ya ganda yure on potugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko no potugo don yige on bi hi u zama zi baga jo dugo holen den da ti tene bette ge sobol wene bal ye potugo yo bala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga ga dana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa nalwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minis we jon ne tolo dala fido meyo yoni ni suriya adamu no position rodo
1: Yeah, messed up.

0: omo chigini e lamba ya bugu buye omo e kuni odumeru na e oya ko bulamba no no mere mo de ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani nka loju fosi loju ati ti o chu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye le lu togo njoba togo ape ipo ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika imprenye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patan ipo ran mi ke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke di ipo to ipo nko be tin njoba iye ari di afo ari le ohun ba pa oyan ohun egbe ototo le ma o ki ma
1: Si
2: Can we do it again?
3: Yeah.
2: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple.
3: All right.
2: Listen to the whole flow now.
3: Yeah.

0: subana afarafani loto gubunu metel ocha joglo kijigulo toble gubunu ge krani tuli di itungo medunga nyoro kijigulo tobunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganugulo to alo akodugo de gamanye anyuro gowiji blagabunu ge klani ilol maso tabinle ndinku igbaliku malayi ndiye munu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde fa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala gikpara ginnasu ibusu inumero ibusu isi ibusu sunu budu ibusu inume malayi mbiye ganinga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali yivu busu nasaga kajangwa soro roa ganinga mbiye ni malayi ganinga igbala misubana ganinga igbala giyerwa yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganinga ilayagi fakre sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang de itungo mamata dun fanyi misubana misana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangusa magaka jangwa sorwa fakpere mbiye fechuge alobo e chetema nunu malakal ganinga mbiyesu meyi ganinga igbala yayan mamela me swatemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija ganinga aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mwabunu mebon nsimo wala ba baro wona tani ajaba na farafanyi
1: Tuku, will you try you with a farmer's home?

subana afarafani loto gubunu metel ocha joglo to kidiglo to ble gubunu ge tran chuli di itumo medunga nyoro idiglo to bunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achita ganuglo to alo akwadugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ninku igbaleku malayi ndiye munu mamatofu nsinume chu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde bafa ni malayi gani ngang igbala iyeroa malayi gani igbala gikpara genasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu budi ibusu inume malayi mbiye gani igbala gebi gabunu makugi gisiga bali yevo busu nasaga kajangwa soro roa gani mbiye ni malayi gani igbala mesubana gani igbala giyeroa yami jime fata gunogunu fola fe bal di otejo ombo krafanyo fata gani ilayagi fakre sangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang di itungo mamata dun fanyi mesubana mesana di minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yuvo busu sangusa maga kajangwa soroa fakpalimbie fechuge aloboye chetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayang mamela mesu atemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija gani ngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali gujiblega bunu ngekl anyi ilol maswa gole mwabunu mebon nismo wala ba barua nguona tangi ajaba na farafanyi.

tobal wenebal ye pottugo ya ganday rewno pottugo don minis wey jonno tolu dala fi do meyo yone ni suriya paden ko ne tamang gan kaluko no pottugo don yige yone bi hi usamazi paga jo dugo holinde ne dadi tini bette ge sobol wenebal ye pottugo yo bala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama bo ezze kumuyo role paga jelo tagesia tikiwa nalwata dalole tikiwa mbaga ulone bekel mezo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minis wi jonne tonu dala fi do meyo ni nisuria padam no no posu surudo